natagpuan. Ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong bigla.

0: extra na sila dito, siguro may makikijam sa atin.
1: Yeah. Tama, nag-magic ko
0: yun. Nandiyan siya bigla. Kanina wala yun ah. Meron tayong tatawagin na guest. Mula po sa bandang Kamikaze, napakatinding banda. Dadating wow. Nasa DJ. Ino na to, Jay! Toast muna ang bagong lahat.
2: Woohoo!

0: My balls are getting cold. Try lang. Mga gabon! It's now 8 p.m. Gabi! Gabon na! Hello! Good evening, good evening, mga smileys, mga ka-sex, mga ka-RKW, at mga ka-Pinoy. So, sa bayan po tayo napapakinggan sa Smile Online Now, The Sex, Radyo Kontra Weeaboo, at sa FBS. Ngayong araw po ay Lunes, Setyembre 21, tawag kasalukuyan. And we wish you an advance Merry Christmas, mga po. Oh my God. 3 months pa rin hanggang ngayon. Oh, ayan. Uy! Nasa bagong times na pala tayo. 8 na tayo, mga po. At dahil dyan, ayan, nakikita nyo nga. Revamp! May bagong revamp naman ang gabi-gabo. Diyos ko, Lord. Talagang, oh my God. Okay, mga po. Welcome, welcome sa ating programa ulit. Now, so, pagkita niyo yung announcement po kanina, asan si Julia Montes? He did not pray. Hindi ko na makita saan si Julia Montes. Pa-shoutout na lang mamaya. You know what? Shoutoutan ko na lang kayo ngayon. Kasama natin ngayon sa Smile Radio, si... sino nga itong isa? Oh my God. Si Mika Lim, a.k.a. si Ultra Archives. Andito rin si Mr. Hintay, a.k.a. Asti. Andito rin si Red Techie, na mahilig, chara lang, mahilig matulog, chara lang. Andito rin si Ate Athena, hello Ate Athena. Ayan, andito yung mga nasa Smile Radio ngayon. Good evening sa inyong lahat. Alright, dako na tayo sa topic natin. Alright, if nakita niyo yung announcement ko kanina mga gabo, yes, you read that right, tayo po ay magka-cooking uli for the third segment episode. Magag-cooking tayo. Ano lulutuin ko? Siyempre, magpa-fried rice tayo a la gabo. Yes!
1: Puyo!
0: Puyo! Yes! Puyo talaga!
1: So, make sure na mai-impress mo si Uncle Roger dito, ha?
0: Yes! Yes, I will. And I will not... Achar lang, di na ako magmumura. Baka bawal. Pero yeah,
1: oy, baka man
0: natin kita na lang mamaya dahil haandaan ko pa ang mga ingredients, which is nandito sa kusina ko ngayon is iniinit, kinukukulang muna saglit ang mga ingredients natin for our fried rice, mga po. Now, siguro after the cooking, if matapos tayo ng maaga sa ating cooking segment, mga po, we're gonna tackle or discuss siguro brief discussion lang or summary about sa yung gaming series natin, which is about ZZZ. So, without further ado, wait lang. Oh yeah, maghahanda pa nga ako ng ingredients. So, before that, commercial break na muna tayo saglit, alright?

0: gabi, gabo, mga gabo. Time check po natin ngayon ay 8:10 na po ng gabi. And now, without further... Oho, 8:10. 8:10!
1: 8:10 ba? Hindi, 8:11 na to sa halagay dito.
0: Kahit 11 na ba. Eh, mas advance pa yun sa'yo, kaya ganun.
1: 8:10! Ikaw yung mas late.
0: Eh, kasama na ito, nakurasan ng tablet ko. I will voice out this. Huawei, I hate you. Diyan na, wag na, wag na, wag na. Hey. Joke na po yun, Huawei. Hindi po yun patama, please. I love you. Okay. Without further ado, Tera B, the cooking starts now.
1: Magluluto si na si Gabo.
2: Ga-cooking!
1: Ga-cooking!
0: Second episode of The Cooking, mga gabo. Wow. Ang lulutuin natin for tonight's episode ay fried rice a la gabo.
1: Wow. Puyo!
0: Puyo! Yes, puyo talaga. Puyo! Ayan. Now, yan, iwan ko na yung camera ko. Just the Lord. Dahil, ayan. Kita ko na yung luto ko. Uy! Just the Lord.
1: Uy! Uy!
0: Ayan na. Kita na yung kaldero. My God. Ayun na. Yan, may kaldero na tayo. Oy! Shout out nga ulit tayo sa mga smileys natin na nandito. Mika Lim, LTG, Bayo Tayo Gaming. Nandito rin si Aspi, Red Teki, Cairo o Kaiju na Godzilla. Ay, char lang. At nandito rin si Mark Jogra. Hello sa inyo. Ayan. Aanda rin natin ang mahiwagang apoy, mga gabo.
1: Mag-DJ ka nga dyan, gabo.
0: Ha? Ano,
1: ano, ano? Mag-DJ ka nga dyan sa, ano, sa kalan.
0: DJ? Ano?
1: No! Baka masunog kita rin kung gabi mo dyan.
0: Baka masunog talaga yung ano ko. Okay, mga gabo. Now, before tayo magsimula sa ating cooking, ito muna ang mga ingredients natin for ating fried rice. Syempre, andito ang ating day-old rice na kanin na nilagay sa rep. Actually, hinaluan na to ng magic sarap. Yes. Kung sure may MSG si... Hindi! Hindi ako katulad sa'yo. Cooking disaster yung siya. Pero ito nga. Itong kanin to, mga gabo, this is the type of rice that I'm gonna use is pang fried rice talaga. So meaning, habang niluluto to, eh, hindi to magiging clump or hindi to magiging soggy. This is the type of rice na pang fried rice talaga na maghihiwalay talaga butil ng mga kanin. Now, itong kanin na to, hinalo na rin to ng magic sarap. Now, kung si Uncle Roger may MSG, ako, magic sarap! Uyo! Yan. Now, besides ng day-old rice natin, we have, of course, itlog ni MSA. Oh my God, farm fresh egg na galing sa gaisano, gaisano. Tiyan lang, okay.
1: Gaisano.
0: Next naman, mga gabo, we have our luncheon meat, actually, na hiniwa into bits at nilutong para sa ating toppings.
1: Ano
0: meron din
1: yan?
0: Tayong... ano nga tawag nito? Diyos ko lang, sana nga yun. Ito. Pure Foods! Chinese style luncheon meat.
1: Okay, Pure Foods. So, okay,
0: Pure Foods! Shout out!
1: Kala ko spam eh.
0: Spam? Ay, grabe. Hindi kami ganun ka, ano pre, ka dato. Ay, dato. Wow. Nagbisaya. Dato puti. Ay, wag na lang. Okay.
1: Uy, wag na.
0: Next naman, mga gabo. Ayan, syempre may garlic. Siyempre, ang fried rice, hindi yan mawawala, ang garlic. Next naman is oyster natin. Yes, Philippine, Lee Kum Ki, Filipino style Kum Chun oyster sauce. Yes. Kasi instead of to yung mga gabo, gagamitin natin oyster. Bakit? It will give our fried rice the umami flavor that it needs. Now, next naman, syempre, andito yung, Lord, magic sarap. Hey! Ang MSG natin. Puyo talaga. At may ano tayo, black pepper and our oil. I think, yeah, that's all. So, yeah. Yeah. Luluto na tayo. Dahil na-mention ko na lahat ng ingredients. Oh, my God. Ngayon, iniiwan ko saglit yung kawali natin, mga gabo, para ma-preheat talaga bago natin ilagay yung oil. Kasi ganito, mga gabo, Pag inunan nyo, lagyan ng oil na hindi pa nainit yung kawali. Talagang maghihintay pa kayo na mainit talaga yung oil. Hindi maluluto agad-agad ang garlic natin. Ayan. The first thing to do, mga gabo. Ay, tama. Walang oil. Wala. Lap. Munti ko na lagyan yung ano, yung garlic na wala pang oil. Ayan. Lalagyan mo natin ng oil. Yan ang first step. Siyempre, konti lang. Hindi marami. Kung niramihan nyo, eh gusto nyo siguro ng high cholesterol. Good luck ka lang sa inyo. Next naman. Isang ating garlic. Yan. Lalagay na natin dito.
1: Sana damihan mo pa yung garlic, pero sige, okay na yun.
0: Pre, itong lulutuin kasi natin ng fried rice is only good for one portion.
1: Ah, so ikaw lang kakain.
0: So, hindi na kailangan ng marami actually. Ganun. Kasi alam niyo mga gabo, actually nagluto na ako nito kanina. Yung pinakita kong kawali ng rice cooker natin, kalahati, marami yung dapat kanina pero hinati ko na lang. Yung kalahati nun, niluto ko fried rice rin para lang sa pamilya ko makakain na din ng maaga. Pero yung naiwan, para sa show, syempre. Ay, ayun. And habang inaano yung garlic, mga gabo, next thing to do, bibiyakin natin ang itlog ng MSA. Okay. Ilan bang itlog? Maybe one or two. Depende na lang sa inyo kung gusto niya marami. And one egg na crack and another one, two. Total of eggs is two na na-crack na natin. Now what we're going to do next, mga gabo, is to break it up. Ah, break it up. Ah, sakit naman sa dibdib.
1: Ah, sakit naman no.
2: Speaking of breaking up, wag niyo itawagan si Asina dito. Aray.
1: Aray, wag. Buti lang umalis siya rito bago siya big up dito.
2: Yeah.
3: Kamo. What kind of fried rice are you making right now? Because I usually make fried rice with garlic.
2: Make Uncle Roger proud.
0: Yes, I will make Uncle Roger proud.
1: You will make the Uncle Roger.
0: Cairo. Yes, fried rice needs garlic because when you don't add garlic to your fried rice, what's the point of making fried rice without garlic?
1: Gabo, sabihin mo nga. Hello, niece and nephew.
0: Ano sabihin ko? Ano sabihin ko? Ha?
1: Hello, niece and nephew. Today we are...
0: Hello, niece and nephew. This is Uncle Roger speaking and today we're gonna make egg fried rice.
1: Egg fried rice.
2: Puyo. Yeah. Walang magdadala ng chili jam.
3: Do you add cheese?
0: No chili jam. I am not Jamie Oliver. No. Hell no.
2: Mag-add tayo ng chili jam.
0: Never ever put chili jam on fried rice. Parang awa nyo na mga gabo. Bawal yan. You're gonna piss off Asians.
1: Okay, guys, huwag nyo ito ipakita kay Gab, ha? Yung may isasit ako sa smile radio.
0: Ano naman yan? Hoy! Ay, naku po! Ha? Turning back against me? How dare you?
1: Check mo na yung ano. Okay, Terrence, ipakita mo yung sinet ko sa smile radio.
0: Pero kayo, ha? Ano naman yan, ha? Mwah!
1: Itla, yan.
0: Boy!
2: But may corn beef pa ako nakikita dyan.
0: Ha? Corn beef? Oy! Oh,
1: nilalagyan ng TGF corn beef.
0: Umalit ka yan!
2: Ayaw.
0: Wag mo namang bigyan ng salmonella ang niluluto ko.
2: Now, ladies and gentlemen, ang sabi nga ni Gabo, ang importante ay malaga ay high.
0: Ang importante malaga ng malaga ay haya.
1: Haya.
0: Bira kayo mga gabo. Okay. Next thing mga gabo, dahil na ano natin yung itlog ni MSA na na-scramble na. Ay! Ano yung natin ang day old rice? Yan. Day old rice na. Yan. Lalagay na natin. Ulitin ko lang. This rice has magic syrup on it. Yeah. Na-mix na talaga ba? Before. Beforehand, I mean. Ayan. Haluin natin with the egg and the garlic. Yeah. Tapos i-break natin yung clumps niya. Wala talaga maiwan na malalaking clumps kasi we need the rice na pino-pino talaga ang maiiwan. Like buti lang talaga. Ayan. Wawakan ko ha. Oh. Grabe. Alright. Na natapos na nahalo yung mga gabo. Ayan.
1: Haloy
0: na natin
1: na! Oy, ano yung nakikita ko? Huwag mo lagyan ng DJ! Huwag!
0: Malagkal mo ng salmonella yung pagkain to, hayop ka!
1: Hoy, ano TGF7? Ano TGF7?
0: Hoy!
1: Hoy!
0: My God! Grabe, okay mga gabo! After nyan, nalagyan natin ng oyster sauce. Yan. Ay, cover na natin yung rice with the umami flavor of the oyster sauce.
2: Yeah. Di ba kasama yung peanut butter dyan?
0: Anak! Hindi ito pa din yung
1: anak! Hindi na kayo!
0: LTG!
1: LTG naman! Anak ko.
0: Labi naman kayo. Huwag kayo ganyan. Ano kayo mga assassin? Bibigyan niyo ako ng request ng mga napaka-ano? Grabe naman. What?
1: Wow.
2: Ano? Sarev, Sarev, pakita nga ng ano, pakita nga ng busy chat saglit.
0: Ayan ano naman yan?
1: Chili jam! <No!
0: laughs> Oh my God, you're killing me that. Oh my God.
2: Ay, alam ko na, bukod sa chili jam, peanut butter and oyster sauce.
1: Oh, no!
0: Man, no! This is not pancit canton! What are you talking about?
2: Ay, in fairness, penge, I have my plate in front of me.
1: Oh, no.
0: You want some? Give me 1K fee.
1: Ipapa-deliver ano? Ni Gabo. Ipapa-deliver ni Gabo yung ano.
2: Say that
1: 1,000
2: again. 1,000
0: daw. 1,000. Oh, by my fee na 1,000 to. So, ano. Yeah. Thank you.
1: Ipapa-deliver daw ni Gabo yung fried rice sa ano sa LP. Gabi tayo
0: ng PC. Bayad muna bago kain.
2: Pagkat saka pag pinadala na yan.
1: Is it that basically
2: yan,
1: pay as you order?
2: Eh, ito pa, pag pinadala na yan, pagka uwi ng Maynila, matik, panis na yun. Oh.
0: Ay, panis na lang eh.
1: Panis na nga.
0: Ano, sponsored yan. Sponsored kasi yan ng BBC. We like to lose.
1: Oh,
0: ano
1: yeah, naman,
0: TGM corn beef na yan!
1: Terebi!
0: Oh. Ayan. Now, next mga gabo, nahaluin na natin ng oyster sauce.
2: Take it, take it, stop, I'm
1: Hoy, ano call 45? Mamaya na yan, mamaya na yan. Pang-inom na yan ni Gabo, pang-inom na yan ni Gabo.
0: Oo, pang-inom na yan, oh. Mamaya na yan, napakahago naman.
2: Terebi, save one, dai, ganito, save one box of Colt 45 for Asti kapag pumunta siya sa Naga.
1: No. Wag. Alam mo,
0: dapat yung... Guys.
1: Alam niyo kung anong ibigay niyo sa akin pagpunta ko sa Naga? Delight.
0: Ano?
2: Delight.
0: Oh my God!
1: Ayaw.
0: Alam mo, Asti! Pag talagang nag-ano si Kuya Pao sa'yo, alis na kami dyan.
1: Hindi, hindi. Oy, oy, oy, oy, Tenet! Oy, Tenet! May,
0: ano naman yun?
1: May yan. Ano si...
0: Bala po! Oh my... Oy!
1: Oy!
0: Terebi! Para ba naman yung pating? Lumulutang lang dyan.
1: O, oh, pang-inom ko na yan. Ako na iinom. Basta wag... Ako na lang mag-iinom ng delight. Basta wag lang si Kuya Pao.
4: Ano
0: Oo. Kaya mga gabo, kung hindi nila kita kanina, nilagyan ko na to ng konting magic syrup. Yun yung next step. Konti lang actually. Eh, para magkaroon ng dagdag lasa. Next thing! Yung niluto natin yung luncheon meat, ilalagay na natin.
1: Mmm, sarap ang luncheon meat.
0: Yes, ito yung toppings nito. Halo-halo lang din natin. Yan. Halo-halo lang talaga.
2: Ba't may delight sa gilid? Meron na itong delight sa gilid dyan.
1: Iinumin ko nga ni...
0: Eh, siguro hinahanda yun para sa akin. Ay!
1: Oy! Oy! Oy! Oy! Oy! Tenems! Tenems! Ano yung nakita ko? Ba't may soju?
0: Oy! Oy!
1: Oy!
0: Lako ka talaga kay Kuya Pao! Terebe!
1: Oh, guys, Terebe, I think may mamemohan po dito ngayon mamaya sa ano sa gabi gabo.
0: Memo, memo, memo. Okay, mga gabo, next, oh, may cold 45. Next thing to do, lalagyan natin ng pepper. Black pepper. Oy, specifically.
4: McCormick. McCormick is pretty much
0: ano, common
4: in every kitchen.
0: Ayan. And siguro wala na. Yun ang last step actually, right? Ang last thing to do na lang is to mix everything together. Lahat ng ingredients na nilagay natin. Making sure ma-incorporate talaga lahat ng lasa ng ingredients natin into one dito sa fried rice natin. Ayan. Ang nag-plump dito. Pero it's okay naman.
1: Grabe,
0: Patsy.
1: Uy.
0: Okay. I think we're done with our fried rice. Wow. Ito na ang ating fried rice alaga. Bupat may pancit canton!
1: Uy!
0: Yeah! Ayan. Mga gabo, natapos na yung luto. Oh my God. Ayan ang ating fried rice alaga po. Ay, may shadow. Pero grabe. Oh, fried rice alaga po. Wow. So, yan na, naluto na.
2: Ito lang masasabi ko, Gabo. Wait lang, nasa na ba yung... wait lang, hinahanap ko yung JF Nene. Wait lang. Ito. Ayan.
0: Oo.
2: Check mo yung JF.
0: My God. What if ayaw ko, Char lang? Tingnan ko nga.
1: Huh. Na
0: virtual hingi, grabe.
2: Meron. Hingi po.
0: Ah, may cosme, ay may cosme po. All right. Now naluto yung fried rice natin mga gabo. Yan, kita niyo. May pasato mo.
2: Hingi. I have my plate. I'm not kidding. I'm not kidding. May plato ko dito.
0: Sige, wait lang. Bukuha ako ng mga ano nyo. Ilang plato para sa mga kasama.
1: Yun! Yan ang sinasabi ko!
0: Yan. Malagay na ako ng platito dito. Ayun. My God. O, tatlo actually. Ayan. Yan, kay LTG, kay Anima, kay Asti. Yan.
1: Yay!
2: Yay! Ayos ang plato.
0: Ayos nga eh. May virtual ang bigay pa talaga eh.
2: Reminds me of coconut lalagyan. Husks, but yeah.
0: Pero yun. Starving. Pero grabe no. What? What the hell?
2: Sobrang tagal nagluto ni Gabo. 8:30 na mga kaibigan.
0: 8:30 na ba? Ay, 8:30 na nga. Grabe.
2: May kasama pang beer ang potek.
0: Kaya mag-beer muna tayo, Char lang.
2: Led horse
0: oh my God.
2: Ayan. God, these knockoffs.
0: Oh, yan oh. Oh my god. Oh. Sayo LTJ, kunin mo na. Oh. Oh, kunin mo na.
3: Give me some. Give me some Gabo. Give me some.
0: No, char lang. I will give you some. Oh, yan, anima, sayo to.
2: Thank
0: isang
2: you.
0: Plato para sa iyo. Yan.
2: Thank
0: next naman. Si ano na, si Asti, oh. 1K okay. Muna, bago ko ibigay sa'yo.
2: Bango!
1: Hindi pa ako nalala sa loto. Charay.
0: Sige, 1, 2, 3. Sa'yo na to.
2: Bango?
1: Oh, sarap! Lang, okay.
0: Pero, huwag natin kalimutan si Cairo. Actually, may naanda na ako na isa. Oh, Cairo! What by TGF corn beef? Yes. Ayan. Cairo, if you're here, here's your virtual plate with fried rice. Yeah. Ayan, kunin mo na. Ayan.
1: Thank you. At Abino, sarap na ito, Gab. Legit.
0: Sarap. Oh, sabi ko nga
1: tayo. TGF corn beef.
0: Special fried rice. At dahil na paghanda ko na kayo mga gabo, ako naman ang titikim. Patikim na, man! Ay! Yay!
1: Ay!
0: Kaya na!
2: Ba't may mga root beer dyan?
1: Okay, akin na isang can. Masarap kaya yan, TGF root beer. Let's get. Aha na nga.
0: Oh, okay, actually.
1: Thank you.
0: Masarap ang root beer. Kasi kinalakihan ko na din actually. Isa pa yan sa kinalakihan ko, root beer. Talagang hindi yan mawawala sa akin ang root beer. Ayan. Kuha na tayo mga gapo, ang fried rice. Ayan, kita nyo. Oh. Amoy na amoy. Mabango. Ayan. Ngayon, titikman na natin.
2: Ayan. Mabango, di ba? Lilagyan mo ba ng downy?
0: Ano to, lapahan? Bira ka! Downy.
1: Oh! Hoy!
0: Hoy! Mga po! Ayan. Katulad ng linya ni Ninong Rai. Alam, naulog. The perfect bite.
1: Perfect bite.
0: Mmm. Sarap. Yun nga. Tama ang sinabi ko. Yung oyster sauce na bibigay ng umami flavor sa fried rice natin. Kasi kung kung gagamitin natin yung toyo eh ang malalasan na natin alat lang. Yun alat lang. Oo, pero pag ginamit natin yung oyster, actually parang dinasan toyo pero dinagdag lang ng umami flavor yun. So yun. Saan yung OST? Pakiano na lang habang ako kumakain dito. Pero yan. Another bite mga gabo.
2: Sayang wala peanut butter.
0: Wag. Bila kayo. Eh na nga mga gabo. Oh, sige. Sarap sa gabo. Masarap na masarap talaga. Well, actually, natikman ko na to kanina eh. Kasi niluto ko na din para sa pamilya ko. Which is masarap naman din talaga. Pero, I hope mga gabo sa mga nagluluto dyan, na-try nyo din itong fried rice na ginawa ko. At least may guide na kayo kung paano yung step by step. Ayun. So, final verdict mga gabo. 9 out of 10. Masarap.
1: Mmm, yeah. Sarap.
0: Oy! Shout out, oh my god. Shout out nga tayo sa mga nandito sa Smile Radio nga. Bad by G! Oh my god. Pinagbata na
1: na.
0: Shout out nga tayo sa mga gabo natin na nanonood. Okay, Terebi. Ano, zoom out ka. Andito nga. Ngayon, si Luigi. During si Mikalin, si AJ, Manila NCR, si
1: Manila
0: Uramet. Oo. Andito rin si Payotay Gaming, action, kalina ba yan? Mr. Hintay, Animation, Argo Teki. Andito rin si Chairman, Kuya Pau. Andito rin si Argo. Hello sa inyo mga Gabo.
2: Ay, Gabo, pakainin mo naman si Kuya Pau. Let the chairman have his share.
0: Kuya Pao, kung nakikinig man. O ito,
5: dito ako.
0: Baka ginugutom ka. Ayan, bibigyan na kita ng
5: fried rice.
2: Thank
5: para
2: you.
5: Sa ano yan, Gabo? Dahil dyan, ano ka, plus 999,000 social credit.
0: Yes!
5: Masarap yan.
1: Sarap, bay?
0: Yeah, sarap, o.
1: Lami.
0: Ayan, ito yung Para to kay Kuya Pao kasi special to para sa iyo.
5: Yeah.
0: Bibigay lang to para sa iyo. Oh, virtual bigay. Oh. Ayan.
5: Ay, salamat. Nakuha ko na.
0: Well, ako na eh. Ayun na. Sarap. Adam Orela approve. Ay.
1: Oy, ano ba na yung ginawa mo sa spa? Oh, na.
0: Oy! Hoy, tingnan niyo yung Discord feed. Ang dami may nakahawak ng TG. Oh my god, yung logo ng Dutch Mill Delight. Pambira.
1: Kakaloka.
0: Grabe naman kayo. Kakaloka nga eh, pero yun nga. Another bite muna mga gabo. Bago muna tayo mag-commercial break uli. Oh my god. The perfect bite for the third time.
1: Sarap!
2: Oh, ay, mali. Sarap!
0: Oh, ay, wag na lang. You know what? Additional bite kasi ang sarap. Masarap. Masarap nga. Ayan. Again mga gabo, verdict ko talaga 9 out of 10. Okay, 9 out of 10 talaga. Ang sarap. Dahil sa sobrang sarap na bigay ko talaga sa ibang mga gabo natin na nagugutom. Sana naging masaya yung experience ng niluto ko ngayon. At sana, sa mga ulit ko sa mga nagluluto ngayon, sana magawa niyo rin itong dish na ginawa ko. Kasi masarap talaga. I would recommend ito yung mga gabo. Yes. I approve. Ayan. Sana andito rin si Gio para makikipman niya. Sayang wala si Gio dito. Pero busy pa yung sa Meraki. Pero yeah, let him be na. Pero yeah. Sarap. Alright mga kapo, we have finally done our cooking segment with featuring our gabo na fried rice ala gabo. Yeah. Now, without further ado, mga gabo, time check po natin! Where's the sound effect? 8:37 na po ng gabi! At dahil dyan, magbabalik ang Gabi! Gabo! Oh my god!

0: advertisements you'll be seeing ain't real, huh? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, huh?
1: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.
2: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, po***** ng fried chicken na yan, pangit lasa, b***** tango, sirado,
3: uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumuran na sa public space tayo?
2: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
3: Anong fried chicken? Oh,
2: edi dito ka na lang sa...

0: Carlos Fried Chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Spear Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, ispear mo.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool,

0: Aray ko po, technical.
1: COC, ano na?
0: Memo ka na sa akin, Terebi Charla. I love you. Nagbabalik ang gabi. Gabo.
2: Gabo.
0: Ayan. Hey, gabo. Time check, mga gabo. It's now 8:44 PM. And magawa currently, if narinig nyo nga yung background, eh naghuhugas muna ako ng mga plato dahil sa ginamit natin sa luto natin. Eh, siguro mag-open ka muna ako. And siguro habang naghuhugas ako, talk naman na siguro natin yung ano, yun nga, brief discussion with ano, the gaming series. It's all talk naman, pero siguro gusto ko i-play rin yung bumper. Terebi, ga-gaming.
2: Si Gabo.
0: Welcome, mga po, sa Gag Gaming, but it's gonna be only a brief discussion lang with our Gag Gaming series featuring Zenless Zone Hero. Now, we're gonna do a brief summary of what happened for the last two episodes. Okay? Now, first episode ng ating gaming series. Sure, yeah. We met with... Yeah, with...

0: So patuloy pa rin ang ating usual segment, which is again, cooking, ka-editing, the reaction naman pa ang that's gonna be, siguro, for the Japanese reaction na yung garandong. So, siguro, ako magkakasin po next, I mean, there's Japanese reaction because of the reaction for the next episode. Lang.
1: Nag-lag ka na dyan.
2: Nag-starter ang ano mo. Nag-starter na, ang screen. Gano'n
0: nga, nag-starter nga. Napansin ko nga eh.
2: Oh my God. Need to do okay. I'm there. Go lang.
0: Alright mga gabo. Isa oras na tayo. But besides that point, every Monday na tayo ah. May kwa sa inyo mga gabo. Every Monday na po ang gabi-gabo. 8 to 9 PM before my list. Yes, while every month, before my list. That's it, mamaya!

0: talagang paglago.
1: Kaya na, umuwi ng CPU.
0: O yun na nga. Ay! So Lord, ayun natapos
2: na. Oy, CPU, be good. Be good with ano.
1: Gabo, alam, parang alam pa nangyari. So sobrang galing mo kasi magluto, nahimatay tuloy ang TOC.
0: Ano ba? Wars, nahimatay ang TOC dahil sa sarap ng pagkain ko. Grabe na.
1: Malay mo sa amoy kasi hindi ba bumibigay ang CPU.
2: Ay, okay na, okay na, okay na, okay na.
1: Ayun, okay. Ayun, okay, nagising na.
2: Nagising na.
0: Nagising ka ba? Okay, welcome back, Tere B. Tapos nahimatay ka pala sa niluto ko. Huwag ka mag-alala. Ibigyan kita ng pagkain dyan, pero i-deliver ko hanggang sa mapanis. Char lang.
1: Ano ko?
0: Grabe naman. Buti na nga lang na isang oras na tayo magkasama dahil I cannot stand siguro na mag-show ako for 1 hour and 30 minutes na hindi ko alam ano pang gagawin ko next. Oh my God. Pero yun na, natapos yung hugas natin. So yeah, wag mo na off my camera na. Oh Lord. Now, I am grateful talaga. Eh, first of all, I'm gonna be grateful na sa mga nanonood ngayon. Nandito ngayon sa Smile Radio. Nandito pala si Kuya Matt Reinhardt and si DJ Nori na ang aking ang Euroja Crunch contra Mia po! Hello sa inyo!
2: Hello, hello. Edgy na, brain rot pa! Ay.
0: Yes! Te. Ay, iba pala yun.
2: Laging matigas ang ulo! Ano pa, ano tayo? Baka paano tayo ni Miko?
0: Again, I'm grateful sa mga nanonood ngayon currently. Diyos ko, magandang gabi ulit sa inyo. And now, mga gabo, sa puntumpong ito. Ay wow, ako, ano ba ako si Gio? Sa puntumpong ito.
1: Anong sinabi mo?
0: It's now, time check ulit. It's now 8:53 PM mga gabo. You know what that means? That's a wrap up muna for Gabi Gabo. Yeah, mag-early muna tayo for 2 minutes yung closing natin. Maraming salamat sa inyo pagtangkilik sa programang ito. Kita-kita tayo next Monday dito lang sa Smile Network, The Zex, RKW, and sa FBS. As always, naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ang malaga at ang malaga importante at malaki pa rin yung geometric adobo! As always!

0: Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, diba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
1: Want to enhance your beauty? Every face tells a story, but sometimes because beauty isn't just how you look, it's how you feel when you show up to yourself. Enhance your beauty with Rosé.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, isphere mo.
2: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Ow, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***, tango, sira, b***,
3: uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumunan na sa public space na tayo?
2: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
3: Anong fried chicken?
2: Oh, eh di dito ka na lang sa...

0: Open mic na kayo, bili.
1: What if ayoko?
0: No! No!
1: Magandang gabi, mga smiley!
0: Hello! Yeah! Good evening, it's good evening, now... smileys!
1: Oh, good evening! It's now 9:01! Good evening, smiley!
2: Magandang gabi, smiley! I'm so sorry!
0: It's not just, it's not just an ordinary day, it's literally the 21st night of September. Oh my yes, goodness, Earthquake and Fire. This song is an absolute banger.
3: Si mga smileys, pag-ayos kayo.
4: Mga smileys,
3: pag-ayos kayo.
4: Good evening, Kalamag. Good evening, Kalamag.
0: Good evening.
5: Kalamaw, grabe.
4: Ito po ay the 21st of September 2026. Ito po ang Good Evening Smileys. Good evening, Kalamaw. Simulcast po tayo sa Pool FM. Ay, ito, alam nyo naman ba?
3: Ay! Wala naman ako. Mapunta rito sa GE, syempre. Dahil, alam nyo naman, pag ganitong oras, at Lunes, at on a normal day, nagpo-produce kami ng NRT. Pero dahil inaayos po namin ang aming mga pangailangan na technical, muna tayo.
4: Guys, may day for yan. For yan, kasalanan ni Gabriel at Saldo yun, guys.
3: May breaking tayo, may breaking na magandang balita para sa NR.
6: Uy, ano yun?
2: May magandang balita.
3: Oo, may magandang... Hindi. Okay lang, i-keep nyo lang yung music kasi... Guys, 1,000 followers na po ang NR PH page! Yeah!
1: Oh my God, 1,000 followers!
2: You have my permission to play my rework.
3: Wait, hold on.
2: Laser light, laser light.
3: Oy, baka piray tayo, ha? Oh.
2: Ayan. Shoutout nga pala. My other single then.
3: Shoutout nga pala kay DJ Normy. DJ Normy. Babaan nyo muna yung isang ano. Babaan nyo muna yung isang bed. Yung ano muna, original muna ni Anima yung patugtugin natin.
0: Original. Incident ko pa sa'yo. Ito sa akin.
3: Pero yun nga guys, 1,000 followers na yung NR page. Nagulat po kami. Salamat po sa mga sumusuporta, di ba? Patindi ang mga... walang ring ganap yung gabi na malalaki na nakaprotesta yung mga kababayan natin ng matiwasay and yung mga nagpahinga, nakapagpahinga, di ba? So talagang... wala namang masama sa paglalabas ng ating saloobin. Ang importante lang dyan, lahat happy. Diba? Yan.
2: Yeah.
3: So, narinig po ninyo ngayon ay, ano ba to? This is Ad Astra. Diba? Paliwanan mo nga. Ad Astra.
2: Okay, this is going to be my rework. This is Psyche from Good Evening Smileys. This is officially my debut. I'm going to be debuting my stage name. So I'm a DJ and EDM producer. Well, for 6 years, producing for 2 years and counting. I mainly produce progressive house. Of my

0: Ang galing.
1: Dami kausap.
0: Bang, daming kausap. Tapos,
2: madaming kausap. Ang tanong, may progress ba? Ay, sorry.
3: Oh, aray mo.
0: Aray, okay.
3: Mga salamat ka wala dito si Athena.
0: Dito sa punto po ito, nais ko lang sabihin sa inyo. Meron po ko ipipitch, mga kaibigan. Simula po bukas sa Smile Media Group, lahat, magsidala po kayo ng delight. Okay, sa lahat ng mga programa.
2: Tatanggapin ko yan.
0: Oh. Maski news radio, dapat may delight sa likod. Okay na yan.
2: Sa April 1 lang. Hindi, ako kakalas din ako in a little while kasi magpo-prepare na ako ng items for the All Hits 24 News on the Dot.
3: Yes!
0: Kuya Pao.
3: Bukas.
0: Ang alam ko lang sa'yo, Kuya Pao.
3: Guys, kasmalan ka cool. We have a new background music for yung news update kay kanina. We have the News Radio Tonight fame. Sadly, we don't have News Radio Tonight. So, extended ang good evening smiles. So, there you go. So, mas mahaba na yung gabi.
2: Mas mahaba, mas maganda.
3: Yes.
0: Kuya Pao and to others, inaabangan ko na lang yung birthday mo, Kuya Pao. May pasabog dun.
2: Alam ko na yun. Nakita ko yung papel eh.
3: Anong papel?
2: Si DJ Matt.
3: Listen to me. Next month is my birthday and our station's third anniversary. Wow. Yan. Mm. And we have something special for you guys. It's, you know, that the agreement is like a very big surprise, huh? Third year anniversary surprise. Okay.
2: Oy. Ano
3: so,
2: yan?
3: Abangan natin yan, ha? So, there you go. Oh, ano? Delight, ha? You know that we have a competitor inside the refrigerator na yon, ha?
0: Namaya ko pa. Very good.
3: We have a competitor sa refrigerator. So,
2: sandali. DJ Matt, wag ka muna umalit. Give me 30 seconds.
3: Okay, go. Give 30 seconds. Okay, bukas
0: MPM. Mga smileys.
1: Habang nagto 30 seconds.
0: Tumatakbo po si PNB, Philippine National Bank, para kumuha ng something. Ha! Bigyan na natin po ng mga 30 seconds si Philippine National Bank. Don't worry mga kaibigan, sapagkat si PNB ay may kinukuha daw.
2: Evenings. Ah, Gio.
0: Ano?
2: Total gusto mo akong dinodog show. Eh ngayon, mando-dog show ako. Ha? Mando-dog show.
0: Okay. Hindi, wala akong problema doon.
2: Naubos yung stock ko ng delight eh.
0: Okay.
2: But I got a worthy replacement.
1: Hello.
2: This.
0: Del Monte.
2: I got a worthy replacement. Gio, sabi ko sa'yo, huwag mo ako inahama uminom ng delight kasi sa May Tulugan sa October 9, pagkatapos ng News Radio Tonight at saka ng State of Affairs, doon ko gagawin yung pinangako ko sa'yo na iinom ako ng delight on air.
0: Sige, wait lang.
3: I'm sorry guys, I want to frankly state fasting ako during this time. Ganyan.
0: Oh.
3: I cannot drink delight live sa camera. Wag na. Para sa akin ah.
2: Ubos.
0: Basahin ko muna yung document na sinend ko kay Ate Silk. So,
2: bakit may ref? Bakit ref yung divider namin ni DJ Matt?
3: I don't know what's inside the ref. I think, let me see.
2: Delight?
3: Inside the ref natin na.
2: Delight?
3: I think we have pizza, I guess.
2: Iinitin sa microwave.
0: SNR na pizza.
1: SNR ba yan?
3: And maybe sa freezer, I have some rib-eye steak.
2: Hindi. Sige na nga, ikwento ko na nga dito sa Good Evening Smiley Show, alamat ng delight. Sabihin na lang natin.
0: Ayan, alamat ng delight.
2: Bakit mo tinatasap?
3: Gio, ipatel natin sa buong Smile community yung alamat ng delight. Ha? Pero wag
2: ganito lang yan.
3: Maraming bata makikinig na yon.
2: Ganito. Bibilisan ko lang. I will spare the details the gruesome details. Okay, sabihin na lang natin na nagko-cover ako noon ng presidential elections noong 2022. So the night before, we decided to drink because we wanted to drink. I mean, nakakapagod ang buhay on the road, ah, hindi siya biro. So
0: okay.
2: So dahil nakakapagod 'yun, sabi ng mga tropa ko, tara inom tayo. So soju, hinaluan namin ng Delight. The next day, limang beses akong CRCR release me now dahil yung chan ko na, literal na nalinis sa loob.
4: Finally, ginhawa.
3: Naging!
2: Bigyan nyo nga ako ng isang CRCR release me now. Yan!
0: Yes,
2: at
0: that.
2: Least, dito pwede patutugin yan. Dito pwede pa.
3: Oh, yes.
2: Mabuti na lang.
3: I'll do it dito sa gabi.
2: Mabuti na lang.
0: Ito yung pinagbabawal ng kanta na hindi pwede i-ere sa All Hits 24.
3: Oh, yes.
0: Tama.
2: Okay.
3: You can play that song anywhere sa All Hits 24. Kaya you know already, we don't like to play yung mga...
2: Oh, yung mga makakalat na kanta, di ba?
3: Oh, yes. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan.
2: Pero yun na yun. After nun, parang limang beses akong pahanap-hanap ng toilet. Dahil nga... literal na nilinis yung kaloob-looban ng kaluluwa ko, DJ Matt eh. Naramdaman ko yung, alam mo yung literal na joke na cleansing starts now. Yun.
3: Red juice, yung, di ba yung red juice tag?
2: Not sponsored.
0: Ayun lang.
2: Not sponsored.
3: Mike
2: Enriquez. Oy, red juice, makinig kayo. Mag-advertise kayo sa All Hits 24 kung gusto nyo i-mention namin kayo. Mag-advertise kayo. Magbayad kayo ng
3: please.
2: Magbayad kayo ng royalty sa All Hits 24 saka sa Smile Media Group. Para 2 in 1, 'di ba, DJ Matt? Total mini-mention natin sila ngayon. Baka naman, 'di ba?
4: Pero nakakabalik ko baka na pag may CRCR.
2: Ayan na nga si LAG. Hindi, pero yun nga, yun ang alamat doon. Kasi nakwento ko yun sa isang internal meeting namin na hanggang hindi na ako tinantanan nila Gio, nila Sam, nila Red. Hindi na ako tinantanan hanggang sa kumalat na yung alamat ng Delight. So might as well alamin nyo na rin. Kaya pag sinabing Delight, eh ako yan ang unang number one nilang pang-asar sa akin. Yan yun.
0: Alam mo, Kuya Pao, binasa ko yung document. I will leak the little bit of the document na...
2: Wag na, huwag mo na i-leak.
3: What does it say? What does it say?
0: Oh. Ang nakalagay na episode goal, delightful celebration.
2: Ay, talaga naman. Talaga naman.
3: Sorry po, Kuya Pao, ako po naglagay nan.
2: Okay yes, lang pinaglagay. Yan. Okay lang yan, mabuti nilagay mo. Memo ka sa akin pagkatapos ng Good Evening Smiley.
0: Yes! Salamat the Lord!
4: Yan kasi.
0: Sir!
2: Ito ang purpose, DJ Matt, kung ba't binuoan ang Good Evening Smiley. Pag wala ka pa ba, walang programming na regular, nagkukulitan lang kami. Tapos yung mga kulitan namin sa Discord, ini-airin namin on air. Di ba ganang kami katindi?
0: Basta huwag lang kayo magsabi ng mga kingkoy words na yan, yung mga bad words na yan.
2: Huwag lang si magsasabi ng...
0: Tandaan mo J4, nandito ko pinilito si J4.
2: J4, pinapantay ka namin.
3: You know that we have a, you know what's this one? My pass natin. Yung bad word pass joke. Wala.
2: Wala yan.
0: Walang ganyan yan.
4: Yeah.
0: Alam mo yung, ako lang yung merong may password ay mayroon akong bad word pass, okay? Nagamit ko na before.
2: Red, naghahanap ka ba ng pass? Suspension ng klase bukas?
3: Oy, bakit?
2: Naghahanap ka ba ng suspension ng klase bukas? Te-text ko na to.
3: Put the phone back.
2: Yan lang, pwede ko i-docs.
3: 9-1-1-2-3-4-5 joke.
2: Bawal man dox ng data privacy eh. Yung gang first four numbers lang.
3: I'm only joking. You know why? I'm a comedian. Yan.
2: Kaya bagay, DJ Matt. Pero DJ Matt, isesend ko sa iyo yung number.
3: Oh.
2: Itago mo. Pero sa iyo lang to, DJ Matt. Bawal i-leak. Para magets mo yung gist ng 0918 na joke namin nila, ano.
3: Is this the number of
2: Basta.
3: Is this the manager?
1: Huwag mo na sabihin dito. Ito type na lang sa inyo.
3: Hala, yan yung...
2: Pag mo sasabihin on air, ah.
3: Excuse me for that. Kay Smiles ka cool, bukas, kay, you know, frankly stating, ako ang isang fan ng M2M. Hindi yung locking out at the locking. Wag.
2: Easy.
3: Yung Norwegian na, you know, ready. Bukas is M2M day. You know,
2: oy, M2M. Oo.
3: You know what?
2: Mirror, mirror.
3: Based on the song yung The Day You Went Away, yung isang lyric na I remember date and time September 20.
0: Kalo kong M2M man to man.
3: Oy, no!
5: Eh, sa atin F2F face to.
6: Ano yun?
3: Hindi yan. So, yung sa fandom ng M2M, we celebrate that day kay
0: man
3: it recognizes how much we love M2M in Europe.
2: Yeah.
3: So,
0: man to man.
3: Last year was a great one. Let's see what happens this year, bukas. Kay bukas, may video chat. I'm not gonna explain more about that video chat. Kay, it's top secret lang, ha? Top secret. Uy! Ano daw yan?
2: Sino yan? Hoy!
3: Hoy!
5: CJ yun! CJ, nagbukas kita ko! Kita ko split check at nagbukas!
0: Sino yun? Sino yun? Hindi pwede yan! Hindi na pwede!
5: Si AJ, kita ko nagbukas siya kanina ng camera.
6: Oh, hindi ako nagbukas sa camera.
3: This is like a...
5: If it's not AJ, it's from Lisi Mark.
3: Tonight, dahil... If meron news for you tonight, the top story that we will be telling is yung protests sa Luneta sa Manila. Kayo, you may remember na walang klase na yon sa Manila. And as we see sa news radio socials, maraming mga police security di sa Manila. Kaya they don't want to repeat what happened last year, di ba?
2: Yeah, I was there. DJ Matt, nandun ako noon. So I was literally hiding from like rocks. Nagre-report ako ng live habang may nagbabatuhan dun sa ano, dun sa gilid ng Menjola. So nakita ko yung ano, nakita ko yung motor na sinusunog sa tapat ng motel. Oh, kasi oh, so motel, pwede ko bang okay, Sogo 'yun, oo. Tapat Sogo, ng Sogo yeah. 'yun, nakuna namin na may nagsusunog ng motor. So tawag dito, Sogo, talagang ano, ang lore kasi noon, may nagtatago daw na pulis sa loob ng Sogo. So, nandudong kami nun. Kaya, pero yun yung isa masabi ko talaga hindi ko makalimutang ato sa karera ko. Kasi grabe yung feeling na wala akong bulletproof, wala akong helmet. Tapos, ang kasama ko nun sa labas, si Kuya... Oo, pure adrenaline siya, DJ Matt. Kasi, ang kasama ko nun si Dennis Datu, ABS-CBN News Reporter. Pucha, siya nung crew niya, kompleto sa gamit. So they literally had like bulletproof vests and helmets all over. I was like, dasal lang talaga na eh, mapagal ako tumakbo. Hindi naman ako mabili, hindi naman ako mala Usain Bolt sa bilis ng takbo. So talagang, ano kami noon, talagang grabe yun. Hindi ko makalimutan yun. Pero okay na rin na naging payapa ngayon. Sabi lang ni Sam Cuevas, our head of digital, na nandoon kanina, Head of Digital News, sabi niya, sakit sa ulo ng mga rally kasi bilad sa araw, which is actually the worst combo. Kasi nagra-rally ka, nag-chant ka, masakit na lamunan mo, tas ang init ng araw. Ganon.
3: So it's like real news, di ba, last year. Kaya I remember watching yung pictures. It's really bad. Kahit it went to the night already. Like the following day, it was on a Sunday, di ba? And the following Sunday. Day would be a Monday. And good thing yung mayor ng Manila, si Isko, nagsuspend ng classes the following day. Kaya it's a worst case in scenario, di ba? Kaya maraming mga...
2: What gabi. This one, actually, DJ Matt, gabi nun nag-inspection na siya. So, mga around 8 or 9, medyo marami pang bubog around Menjola. Nag-inspection siya. So, I slept in the crew cab for a few hours kasi thinking na baka may mangyari. Pagising ko, nag-inspection na naman siya. Alas 4 na madaling araw, may mga fire truck na nagbobomba nung kalsada, di ba? So, talaga, at saka ano ito, excuse me po sa mga nanonood at nakikinig, ah. Alam niyo yung amoy niya yung mapanghi? Alam niyo, amoy, ano talaga, amoy wiwi talaga dun sa buong Menjola. Ganon siya kabaho.
7: Oh, dear.
2: Seryoso ko dun. Hindi ako na nga. Talagang iba yun. Kung uminom ka ng Delight sa kalagitnaan ng rally, tapos ganun yung maaamoy mo, baka hindi lang limang beses ang
5: puta na siya. Speaking of Delight, Kuya Pao, breaking news, si Kuya Apple uminom ng Delight na nakit ng
0: Uy, hindi pa!
4: Kuya Pao?
2: Kuya Pao?
3: Good thing this year, good thing today, good thing today, there's nothing, there's lesser protest like last year. Good thing walang mga binababoy, walang naka finger finger. You know that last year?
2: Ano?
5: Excuse me?
2: Ano yun? What?
4: Middle finger kasi kaya pa. Middle finger.
2: The bird. Flipping the bird. You
4: know flipping the bird.
3: Kaya last year was coincided yung mga 10 trillion March.
2: That's trillion peso March, yeah.
3: Yeah, pero this year, wala. Because it's still class days and you know it already, in a lesser extent na 21 for majority is the anniversary sa martial law.
2: May tanong daw si LTG. May tanong daw si LTG. LTG, please come
4: okay,
2: in.
4: Okay, Kuya Pao, I am actually asking... Kasi I actually checked the news for like Trillion Peso March and meron akong nakitang ano on gabi yun nangyari and may pumasok daw na isang ano dun sa mismong hotel. Yun yung balita no eh. Pumutok na balita. Like after nun, may nangyari ba doon sa hotel na yun or talagang basag lang talaga yung...
2: Wasak yung lobby. Wasak yung lobby. As in, the door was smashed and everything. Like, literal na, ang joke time nga namin doon, yung lindol nasa labas ng Sogo, hindi nasa loob.
0: Uy!
5: Oh dear.
0: Kumusta kayo nung ano, yung mga nasa loob ng Sogo that time no.
2: Hindi, walang lumabas, yeah. Syempre. They're not gonna come out, man. I mean like pero they're yung amoy nung sinusunog na motor, dumidikit siya sa ano eh, dumikit siya sa t-shirt ko
4: amoy yung tar.
2: Ko, no? Amoy tar. Amoy tar talaga.
4: Mali.
2: Amoy aspalto. Yun. Amoy aspalto. Parang ganun. Tapos ang alam niyo yung ano, kasi pag nagko-cover kayo ng sunog, kadalasan, yung amoy ng kore... Ayan na naman si Pre Apple, may delight na naman, no?
5: Oo. Kasi, actually, di pa sumakit chan ko luckily. Well, hindi pa. So, sigurado ka ba dyan?
2: So pag sumakit yung yes, ni Presley, ano, kailangan uminom siya lalo ng isa pa. Mga limang delight yung inumin niya para masalali.
3: Ah, sige, sige, sige. Best combination, Kuya B, Kuya Paolo B.
2: Yo,
3: delight plus MSA gatas.
2: Yun.
5: Yeah.
2: Yun ang matindi.
4: By the way, Kuya Pao, wait lang. Kuya Matt. I'm back on my PC.
2: Yon!
5: Yay!
3: No, wait a sec, LTG. Good thing you have the PC thing. Can we take a break muna? Because we can take a breather because we want to talk mamaya when we come back about yung alamat ng burning wire. Yo.
5: Yes.
0: Alamat ng burning wire.
2: Alamat ng burning wire. Ang programang ito ay sa inyo ng MSA Gatas. Tunay na lahat. Spuds of the round.
5: Ang alamat ng
2: siya.
5: Magbabalik po
2: muna ang ating...
3: We will take a short break and then we come back, we'll talk about the gatas. Okay, it's 9:20 now.
0: Magbabalik po ang good evening, Kalamaw.
2: Take two.
3: Take two.

0: sa tubig.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
2: Want to enhance your beauty?

0: personalize however you want. InnovaStar 14, for gaming, for pictures, for anything.
1: Ng fried chicken na yan, pangit lasa, b***, tangan ko, sira, b***, sira, gagot.
2: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumunan na sa public space tayo?
1: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
2: Anong fried chicken? Oh, edi dito ka na lang sa, ha?

0: Bosch Fried Chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na!
1: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

0: nako. Magandang magandang magandang gabi. Lodan, Betay, at Betay sa buong mundo.
1: Oo na, MSA, kasi kakatapos na namin mag-joke about natin kasi may lava na inidoro.
0: Ala, eh. Oo nga eh, nakita ko kanina.
1: Pati yung netherite na lumabas.
0: Ay, oo. Ako po.
1: O, MSA. Ano meron na yun, MSA? Migs under Mapa Alex. Tonight.
2: Babayo na, ito na. Babayo.
0: Intro muna tayo. Magandang gabi. Well, a good midnight. A good midnight. Oh, nga,
2: midnight sessions.
0: Ay, nako. Muli! Ako po si MSA at ito ang Random Talk Show. Ang bayan. This is... Ito ang may sasabihin ako season 2.
3: MSA,
2: I know how to end the show.
0: Ano gusto pa ba ano?
2: Gusto mo malaman ni Footword? Therapy green apple.
0: Ay gago, wag yan.
1: MSA, grabe yung introduction mo. May doble. Ito ang this is my sabihin ko.
0: May English at Tagalog, pre. May English at Tagalog eh. Ito ang my this is. May sasabihin ako season 2.
1: Ito ang maganda. Ito ang this is. May sasabihin ako. I have something to say.
2: Gusto mo pa. Uy, Dr. Sex, I have a question.
0: Okay.
2: Dr. Sex, I have a question.
0: Ano? Kailangan kong pagsimulan ko to. Ano?
2: Kung paano may nahanap na condom sa isinidor.
0: Sobrang bahunan.
1: Netherite yung lumabas sa...
0: Netherite
1: mamaya yung lumabas sa taibos.
0: Yeah!
1: Pre, nagtatawa-tawa kami ni Sen ka dito, buisit.
2: Sure!
1: Netherite na ang lumabas. Alam mo ang nilagay doon na pangalan? Poop!
0: Ano?
2: Dr. Sex, meron po ang
1: literal na poop!
0: Literal na po. Oh my God.
2: Paano kung may nahanap na full pack na condom sa indoor?
0: Full pack ako. Oh my God. Pulpat ako doon sa Edidoro. Ewan ko, baka may naglagay dyan eh.
2: Ah, Dr. Sex, kailan po kayo magbabayo demonstration?
0: Abi, Raya. Ayun ako. Ano? Wala akong ma-explain, wala akong ma-answer dyan. Aray ko. Wait lang muna. Bago ako mag...

0: iba ko eh. Nag-iba ko yung schedule eh. May hindi ko giniba. Dinelay ko.
1: Inayos, na, inayos namin well, yung server na yun, boss. Live from Paolo's Fried Chicken Restaurant at MirakiMC.fun.
0: Aray ko.
1: May fried chicken na si Kuya Pao eh. Solid eh.
0: May fried chicken pa talaga. Eto na.
1: Ngayon, abangan mo MSA. MSA's MSA Bar. Ay, hindi. MSA Spa. Oh my God! MSA Spa!
0: Oh my God, babalik kayo MSA Spa? Pata naalala ko yun eh.
1: Ibalik na natin yung MSA Spa. Let's go!
0: Doon sa Lamao SMP, oo. Oh.
1: May mga business na tayo okay sa Meraki.
0: Oo. Oh. Ayos sige na, yun.
1: Alam mo naman, magre-reset yung world sometime soon.
2: Ano yung, ano yung slash PW natin?
1: Slash PW PFC.
0: Ayo.
1: Slash PW PFC. Ako
0: gaya na.
2: Ito, gagawa na akong ng ad sa media.
1: No way! Gagawa nga ng ad.
2: Oh, okay na.
1: I-send mo din sa Meraki. Big letter PFC. Big letter PFC.
0: I-send nga agad sa Meraki.
2: Una.
1: Okay, dagdag lang din po siguro MSC announcement lang po. Parang dalawang fan
0: meters. Sige,
1: sige. Yung dalawang fan meters yung pedophiles.
0: Oh, no! We got pedophiles in our freaking fan. Oh, no. Oh, hell.
1: Yep, sis.
2: Mga bidding, mga Epstein, mga ano, mga
0: gibuloy. Mga Epstein talaga? Parang mala Epstein talaga to.
2: Ano, mga...
0: Narantado.
2: Mga eat that, ano, eat that, Pepe, 445.
0: Mm-hmm.
2: Mga ano, eat bulaga, 445.
0: Eat bulaga, 445. I should talk about this wait lang before time mag-start. Napapanood po tayo at napapakinggan tayo dito ngayon sa MSA's YouTube channel, MSA TV, MSA Radio. Samo ka sa iba pang hindi ko ako nasa sa e-screen pa, hindi ko na maalala uli na naman.
2: Sen.
0: Siyempre sa Smile Sen. Network.
2: Mm-hmm. Listen, MSA pala.
0: Smile Network, Smile Radio at sa iba pang social media platforms na Smile Network PH, kundi sa Twitch at saka sa YouTube at iba pa.
2: Fake news yan. Mapapanood yung may sasabihin ako sa...
0: Pero pati na rin sa J... alam ko, hindi ko alam sure kasi wala akong mga gawa dito. In all seriousness, we just trying to work in progress. I'm not lying though. Please no. Ayun lang. Okay.
2: MSA, hindi. MSA, fake news niya.
0: Oh, fake news yan. Let's get this started. Huwag muna. Let's get this started muna. Okay. Gusto kong pag-usapan ko tong paborito kong Steam.
1: Nanong mo din sa Meraki, ano, dun sa media chat ng Meraki. Ay, hindi. Hindi pala, sorry. Hindi pala pwede dun. Dapat sa ano ka.
0: So, Valve releases a Steam VR 2.70. Previous version kasi is 2.60, no? Ahead of the Steam Frame launch, of course, Steam Frame, no? May naninibago si Steam Frame. With a long list of quality of life improvements.
1: Isa kami, ha? Job, everyone else.
0: Oh, sige.
1: Salamat. Small gaming tayo, guys. Sige, MSA. Salamat, MSA. God bless you.
0: Yeah, kayo din. Ayan. Wow, eto na. Salamat din. Makakapagano na ako in peace. Ako lang mag-isa. Don't worry. Eto lang. Parang masasabi ko. Eto ha. Mukhang magbabago na ang Steam VR. Kasi last month, eto, parang ano lang to, 2 months ago pa lang to eh, or 3 months na. Na hindi pa na-update. Ngayon na-update na nila. Ito yung stable version of Steam VR. Ay, naninibago dito kasi malapit na mag ano eh. I don't know, it's gonna be ahead of Steam Frame launch. Diyos ko. Papawit lang, tignan ko muna to. Okay, basahin natin to. While VR fans continue to endure long wait of the Valve's newest VR headset, the Steam Frame, everything surrounded is being improved in the meantime, no? The new Steam VR

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***o, tango, sira, b***o, sira, gagot.
2: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumuran na sa public space tayo?
1: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
2: Anong fried chicken?
1: Oh, edi dito ka na lang sa...

0: fried chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan.

0: David Marquez. Quality for life.
1: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.
2: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
3: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
2: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: Now, signing off.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.